0: password.
1: Kaga sasa nye dunga nye. Kwa uto kinda dunga yendugu tukula.
0: Kale waka dunga. Watu mwange ni mbago le.
1: Yo mwange ni mbago le na mwawune. Yo mwange ni mbago le. Yo ndo migasko gure njibo omuru.
0: Semeji. Uyibuti nwa mamburu. Tom kiegele kwa bye bye kuhune.
1: Kiele semeji. Kiele nguna. Keba nguna wana le mbago le yega gile. Nabiriji nabiriji. Ama higa. Ama higa mwa itanyu. Si kwa mwangu loo ino
0: na so kuwa taasio
1: ee kele nguno nyo konyo
0: anyo kegeri mpaku leyue kukeri kolo une
1: kegeri koro kuti nyo na
0: kegeri itunda
1: kegeri itunda waki nyirire kuri mada kile kama kwa ya wakule lakini kipu wano nto yano
0: ee
1: yonginyo kibatije kumatoa chevi kele buka kata
0: kuna maraisi Angle anga isha bagu le kwa atwas.
1: Ye kata kole le bagu le kiti ngno ina le ka misemi.
0: Ye kwa yuwe kapsa.
1: Lakini yako yonge kas kenyo na kole bagu la. Tia ene. Togi itka ano ni. Tia ene togi itka ni yogi ye.
0: Bagu le kiti gele ingiri jale wana.
1: Bagu le kiti ongo e.
0: Ehe.
1: Kibau kitoro. Ni yogde.
0: Bagu le. Ama iba angane. Amejegebe.
1: Ina ile yanga kuma go unani na ile ga. Inyego ye Kenya unagi igu accommodative.
0: Kenya lalgo mnye.
1: O Kenya ngalalgo
0: mnye. Ketye ba rutenge store.
1: E Kenya unga psa kogele tume ke blind. Hala ke gi baba tai.
0: Sale jab ge gure zume jo to happy married.
1: E happy married jana. Jana yanga le happy married. Ago Kenya unagu ngorie ne karara.
0: Ehe.
1: Ago Kenya unga psa ko kogame nge bichu iburo go wango tamingin.
0: Ehe.
1: Ekele oki itka uya ine igasunguna nge ginogin lakini yange nyo na mogi ginin magumat gena gine gine ya
0: ye to dele no tata tata tata ne so meja tor gine ma
1: ah tor gela ko gele ima wano se mej magma ga yo
0: magma ga yo dare oze magule kate tete bamrus mache lewan
1: ana gule kana gele ah pagule kagmi lo gichoktai Ndai mata ge machina mo ko ger go mo kwendi. Yo gba gi na tas ge guri ni we yoto.
0: Ah gba ili ama?
1: I go na ta bi bagu le yege. Ana wa go takta ngulu no na to ba bagu la sa nyota.
0: Ehe. I gas ke le ne.
1: Nga ke le bagu la?
0: Eh. Ba ke ti ti ge ro yi ba.
1: Ha konye ke ni no da ge ni ne. Na ger bai.
0: Agu le ba muru ba ti ger ba. Botu.
1: Agu le ba muru. Ko ma ga ge no ye ba muru ita ka.
0: Tam ji.
1: Semeji. Nangerwa eh abage ngalala na nyingo bazini kele weye ge kitya imanye nya
0: kele bua yena mtaba
1: gela cha guti masta ge bena za tul bagule
0: ehe
1: dilite namba isgegere
0: weka dunga ah ige nyorunga lia lele ba studio asika bitkewege
2: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
4: Piga kolenji, onge beta, ongi ginde gosi betu chegada.
5: Teb sinai, nutok inegen, unai much ites nae.
6: Kumacho karake igundi kesoba, yomi mache chito, mami achaywe tuyini. Kini taritege beta oge nagini, sera chibanu, kui bige banu.
7: Ambra bishe kap kampeen, lakini hii, nguwait mwishu nagipire kura.
8: Mebe tagili.
7: Maite ligirile, mi baisho na kimeja sinyo kusaru.
6: Ngaleke gini binyu, ngaleke eje ni mokpongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
9: Ongitubi imi karla, kwa onge nga alwa ishitu, kechubi imo ni tolosho.
5: Tepsi na ing ema FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.
0: Right, asante sana kwa watu nikitia kubwa Media Max Waves Ored na wata nikara arani kabisa Media Max Waves Kole nji niti nye nafasi na wata nikara arani bai bai bai nji Nebo ibaibainji, en betut ab raini, igas kipindishek tugul joton chebo Emo FM. Taban enon, koimuch igas bitinet ab tebilet, igas tigitit, tigitit, agot nema nebo ra kityo, agot nebo amut, agot nebo wiki nekonye. Kiin nebo maana, ko igeri le itinye MediaMax Waves en simo ingung. Iwendi kityo Play Store, anago App Store. I-downloaden, sikobit ibaibainji. Pati tebilet?
1: Yes.
0: Kono ujumbe nebo origi ambobo kisit. Kale ne bichu?
1: Kima ichil star 441 hash. Star 441 hatch. Box number 1 baga number 6. Kugogi load na kupesa. Minguni nebo 100,000, 200,000, ag 50,000. 50,000 yeni guni kwa genge.
0: Kagile, kaginde 300? 1,000?
1: 200?
0: 200,000?
1: 100?
0: 100,000?
1: Ag 50,000.
0: Kagipche hapche
1: hii? Yes.
0: Kwa barbik parabini kuguni.
1: Kagile kitu gine yae? Ichile star 441 hash.
0: Star
1: 441 hash. Porchinge yatwoksi ni kwaginde upesa. Yatwoksi number 1 gotko mami number 1 reactor number 5 number 6 ana iger boksi kitu. Yani amo wango inyo ile boksi ta inone imache ga amoni nyene gerchi ni ga ile silinga ta chikoginde una.
0: Kwaginde kitu hii.
1: O
0: boksi shecho igera amwan jonga kile tinye pesa.
1: Igere la kagita sisrabiri nguni. Kwaglode boksi shecho ani nguni.
0: Mine tinya 300, mine ba 200,
1: yes.
0: Mine ba 100, up 50.
1: Correct.
0: Star 441 hash.
1: Star 441 hash.
0: 11 kitu chito en nguni. Poki sita inone maje ijud. Mine tinya 300, mine tinya 200, mine tinya 100, au mine tinya 50. Ako chita ma mwongila alenjin, araka yako, bahati yako.
1: Yes.
0: Siling dipte mine onitinye. Iniger go tuten, iger matut koi tengi. Lakini kasana na mwaun. Kone nelbu miatatu. Siling dipte mino anigere ila tuten. Kasana na mwaun. Kone nelbu bago laeng. Star 441 hash. Box number 1, agwe number 6. Ago taba neno ato enra vini chuko ginde une. Komi ten bonus. Ini chilil mara miatatu, miambili, miamoja. Anago 50. Mewendi buch, mi ten bonus. Chega nyin eno lambo ndonyo. So, olangibendi genyoru ngolion. Tienda eno lambo studio.
1: Kogile njitsi, chepchapi itune mbogu si tosinye. Yonge gerilegewe ni mami. Iwe ngo araka araka kumo. Menge istoye rabini genyoru si no. Yonge chakte kumo gi istoye. Lakini kutite burigage. Kisipto kwa ulage. So, ama isibi reakte noto nigegerichi. Kumo gi sipto.
0: Star
1: 441 hash.
0: Imagine ngewe kisei. Egeri chitana kwa gile confirmed. Kwa inyoru 300,000. Mine kwa gile confirmed. Kwa inyoru 100. Kwa inyoru 200. Anago 50,000. Akuna mwaonai. Iwe imu kwa kise. Ngewe kisei. Inyende tinenye genyorun. Awa senge kabisa wale raini. Kupitungu.
1: Yes.
0: Awa yoni kabisa wale raini kupitungu.
1: Kukile.
0: Kukile sana munga yonet. Akutu minomjike kaya nene mwenye.
1: Ujanjane mi yon kui ni yat. Nge lge yat boksi number 1. Uigere ile mi boksi number 6. Reakta ni chakte kumogi sipto.
0: Chuti yota naraka raka. Yige gerti ya mi tuku.
1: Iriakta ichakte. Siri kwa iriakta ichakte kapsa.
0: Star
1: 441 hash.